0: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Ah, yun lang!

0: Ate, munti kami sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
1: Eh, bakit munti? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
0: Tatabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
1: Eh, yun lang.

0: Did you know that TOPS offers free tuition fee for grades 11 and 12 or senior high students? Just pay the one-time enrollment fee of 5,035 pesos and no more monthly fee, no utility fees, no hidden fees, no textbooks. And take note, you will enjoy the modern classroom facilities of TOPS. TOPS offers ABM, STEM, and HILMS. These are offered in TOPS Alicia, TOPS Rojas, TOPS Santiago, TOPS Kawayan, and TOPS Ilagan. Enroll now!
1: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
2: Bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
3: Di naman ako nangungupya.
2: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
3: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh. Kung bagay sa apelido ko.
2: Ah eh, yun lang.

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Cecil, spell ambulance.
2: Ambo.
1: Faster!
2: Wee, wee, wee, wee!
1: Tabi ma'am, mapupunggo ka! yun lang!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak nyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
4: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
3: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
4: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
3: Ah, eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Pero parang ang lalim ng iniisip mo.
3: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
2: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
3: Ange, ako kasi yung nanalo.
2: Ah, eh, yun lang.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this camp because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Departments of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing. Congratulations, TAPS. You are the best.

Alas, 6:30 ng umaga. Ang petsa, June 8, 2026. Pasukan pa lang ngayon. Unang araw ng pasukan ng mga nasa pampublikong paaralan at ibang mga private schools. Good morning! Kamusta po mga bagay-bagay? Meron na ba kayong notebook? Oh, may baon ba? May baon ba yung mga bata? Pag wala? Pag wala? Meron yan. Unang araw eh. Unang araw usually meron baon. Diskarte kapag unang araw eh, pinaghandaan yung unang araw, ganyan. Pati nga baon eh, di ba? Pati nga baon na pagkain eh, di ba? Nag-lunchbox pa yan. Bumili pa ng bagong lunchbox, ganyan. And then, madaling araw pa lang, nagluto ng pagkain para may baon. Pero ang tanong, kailan natin i-maintain yan? Kayang-kaya ba hanggang katapusan ng school year? Madalas hindi, no? Kapag sasabihin ng anak nyo na merong mabibili sa kantin, kapag sasabihin na anak nyo na nahihiya na siyang magdala ng baon, merong mga estudyante yung ganyan eh, nahihiya magdala ng baon. Ang ginagawa na lang, bigyan na lang ng pera. Yun lang. So, pagdating sa school, di mo na alam kung yung bibilhin na anak mo ay healthy o mga processed foods. Hotdog ba ang binili? Marami mga parents ayaw bumili ang kanilang mga anak ng ano eh, ng hotdog, ganyan, mga chicken nuggets, ganyan. Kasi nga mga ano yun, sabi nila marami daw preservatives. Pero try nyo kung kaya nyong i-maintain ang pagluluto ng baon ng inyong maanak. Itlog, ganyan. Chicken, fried chicken, ganyan. At least yung fried chicken nyo, walang preservatives, di ba? Sige. Kung ano ang mas nakakabuti sa inyong mga anak. At siyempre kung kakayanin ng inyong schedule. Karamihan ng mga mommies din, working mom. Mga daddy, working dads din. Kaya siyempre, hindi rin kayang maghanda ng pagkain araw-araw para sa kanilang mga anak. Hey! 6:32 ang ating oras, mga classmates! Na-miss nyo ang no-name ano? Wala eh, graduation week eh. Tapos last week naman, ay rest week pala. Rest week. Ngayon, pwede na ulit! Pero alam nyo ba, magre-rest week pa rin ako sa ano? Sa mga balita sa Senado. Ayaw na ayaw ko yung nangyayari sa Senado ngayon. Yung dalawa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dalawa yung Senate President pro tempore. Ano pa ba? Maraming mga ganyang issue. Ang daming issue ng Senate ngayon. Kaya ayaw ko na magbalita. Iniiwasan ko nga ang manood ng mga Facebook posts tungkol sa ano eh. Tungkol sa mga politiko-politiko eh. Puro mga ano eh. Kaya pasensyahan nyo na. Hindi na rin ako magbabalita ng mga... Ang ibabalita din lang naman yung mga ano eh, mga sinasabi ni Cayetano, sinasabi ni Tulfo, sinasabi ni anong tawag diyan, ni Win Gatchalian, sinasabi ni Risa Ontiveros, sinasabi ni Marcoleta. Yun lang din naman ng balita, kaya wag na tayo magbalita, guys. Hayaan na natin, tingnan na lang natin kung ano mangyayari. Whatever. Whatever. Ay
nako. Anong pinagkakabisihan namin kapag summer? E di repair, retouch. Nagre-retouch kami ng mga classrooms ngayon, yung mga pintura na medyo nabakbak. Yung mga upuan na medyo gumagalaw. Yun ang ginagawa namin. Ano pa, mga table na medyo sinulat-sulatan ng mga estudyante. Mga table na kailangan ng i-repaint, ganyan. Yun ang ginagawa namin. Mga, anong tawag dyan? Mga hagdanan, mga ganyan, na medyo kinakalawang ang hawakan, ganyan. Ayun ang inaayos namin, guys, para pagdating ulit ng pasukan, ay medyo mas ready na ulit. O, di ba? At may announcement ang aming admin para sa lahat po ng campuses ng Top Achievers Private School. Alam nyo ba ang pasukan namin ay Agosto 3. Pero ito ay matatapos na ng Abril. Imbes na Mayo matatapos, katulad nung nakarang school year, Mayo natapos, di ba? Ngayon, isiksik namin ang schedule! At gawin na namin Agosto hanggang Abril ang kasalukuyang school year o ang susunod na school year. Ang school year 2026-2027. Pero pagpatak ng 2027-2028, hindi na kami mag-a-Agosto. Mag-uumpisa ng aming klase ng July. July hanggang Marso. Yon! Kaya medyo magbabago ang ating calendar kasi alam nyo kung bakit. Nung nakaraan kasi medyo nahirapan kami sa, alam mo na, laging may heat index ang init-init. Umaabot na sa 43, umaabot na rin sa 46, ganyan ang heat index. Kaya kuminsan, kaya yung minsan eh, yung aircon eh, lalong-lalo na pag yung mga classroom na babad sa araw, eh medyo hindi kinakaya. Kaya medyo adjust natin ng konti ang ating school calendar. Aki-daki! Ay nako, yung ating text line, nakalobat yung cellphone. Ewan ko, nasaan ang charger na. Nagbakasyon din yata yung mga cellphone. Nagbakasyon din yung cellphone namin. Ihanda na ang baon ng inyong mga anak. Alas 6:37 pa lang, pwede pa humabol. Pwede pa namang magluto ng tortang talong dyan. O dili kaya ay pritong chicken, ganyan. O dili kaya ay itlog, ganyan. Pero naku, huwag kayo masyado magpabaon ng hotdog dyan. Sabi ng mga eksperto sa kalusugan, mas mataas daw yung chance na ikaw ay magkakaroon ng cancer kapag ang kinakain mo ay mga processed meat. Yun. O kaya iwas tayo dyan. Lalong-lalo na yung mga medyo may lahi. Alam mo ibig sabihin? Yung ang nanay niya ay nagkaroon ng cancer, ang tatay cancer. Yun yung mga dapat umiwas sa mga pagkain na medyo nakaka-trigger o nakakasama sa ating kalusugan. Okidoki! Sige, classmate! Patugtog muna tayo. Inuulit ko, wala akong balita ngayon, ha? Wala eh. Ayoko yung mga masyado nang magulo ang Senado ngayon. Pati ano, kung ano-ano na lang. Meron daw dyan yung mangkukwelyo. Meron daw dyan yung mangkakaladkad. Palabasin sa Senado. Sige, wag na tayo magbalita tungkol doon. 6:38 is our Philippine Standard Time. Hey, good morning, this Tops Radio.

0: It's My Life, 6:42 ang ating oras, mga classmate. Alam nyo ba na sa pampublikong paralan, gagamitin na nila yung trimester bang tawag nila doon? 3 terms. Yun. 3 beses sila magbibigay ng grado sa buong school year. Oh.
1: Broken hearted.
0: Meron din mga pampribadong o pribadong paaralan na susundan ang pamamaraan na yan ngayon. Misimula ngayong school year. Yung 3 beses magbibigay ng grado. Yan. At meron din pagbabago tungkol sa pagbibigay ng award ng mga estudyante. Wala na daw yung with highest honor. Yan. With honor. Ganyan. Wala na daw yun. With high honor. Ganon. Wala na daw yun, guys. Ang gagamitin lang nila ay Academic Excellence Awardee. Yeah. Oh, ano na? Trial and error na naman. Ay, nako, pabago-bago every 3 years, ganyan, pabago-bago. Four ones is to the ground. Ano pa kaya ulit babaguhin nila? Ngayong school year, itong susunod na school year o itong mag-umpisa ngayong school year, maraming pagbabago pati sa ano tawag diyan? Pati sa mga aktibidades. Pati sa mga gagawin sa paaralan. Magfo-focus na daw sa academics. Yun o, sana nga. Wala na dapat maraming kompetisyon, ha? Basta sa TAPS, ang susunod na event namin, pagpasok namin ng Agosto, ang event namin na una ay bazar na kaagad. Sa Oktobre na yon. O, Oktobre. Bazar na kaagad yon, October. Ang susunod na event namin, December na kaagad. Year-end program na kaagad. After ng year-end program, yung aming TAPS Quiz Bee, yung annual TAPS Quiz Bee, sa January na yun ginaganap. February pala. Tapos sa January pala, meron kaming tinatawag na camping. Yung TAPS camping, outdoor activity. After noon, foundation celebration na, and then graduation na ulit. Yeah. Wala kaming buwan ng wika celebration, although okay naman yan, pero iniwasan lang namin kasi ang hirap-hirap yung mamimiss yung mga klase, yung mga estudyante. Meron din yung dati-rati, di ba meron yung tinatawag nilang nutrition month sa September, ganyan. Hindi na rin kami nagkakaroon ng malawakang major na mga preparasyon para dyan. Although sa mga classroom ay sinasabi naman na yung nutrition, ganyan, ito ay nutrition month, ganyan. Yung Agosto ay buwan ng wika, ganyan. Pero wala na kaming malalaking selebrasyon para dyan. Okidoki! Yan yung aming ginagawa para kahit papaano yung mga bata magkaroon ng pagkakataon. Madagdagan ang oras sa lesson para mas marami silang matututunan. Okidoki! Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. 6:46 ang ating oras. Magandang umaga, Ilagan City. Good morning! Magandang umaga din, Santiago City! Ang Kawayan City, pasensya na yung aming radio station dyan ay dinismantle dahil ililipat ng location. Yung dati kasing old building ng TAPS Kawayan ay hindi na gagamitin ngayon. E doon nakalagay yung aming antena. Kaya ililipat yun ng location. Okidoki! Sa TAPS Nasim Rojas, magandang morning! Sa mga nakikinig dyan sa Felicitas Pansiteria, good morning po sa inyo. Lagi sila naka-tune in sa Tops Radio. Thank you po. Mga nakikinig dito sa Tops Alicia, maraming salamat. Mga nakikinig sa Quirino Province, good morning. Mga nakikinig kung saan man naabot ang aming signal, pati sa Ifugao, maraming salamat po sa inyo. Avisala Eshma. Mama nyop nyop. Mag-alas 7 na po mga classmates, 6:47 to be exact. Kung ano man naman ninyo ang pinagkakabalahan ngayon. Eh basta no, basta ang kailangan lang eh yung mga bata natin na papasok sa paralan safe lagi. Dapat yung maanak nyo. Eto kung kaya nyo ihatid, edi ihatid nyo na lang. Although may mga nakikita ako naglalakad lang sa gilid ng daan, ganyan. Minsan natatakot ako nakikita yung mga maliliit na mga paslit na mga bata naglalakad sa tabi ng daan. Sabi ko, buti pa sila, no? Walang katakot-takot sa tabi ng daan. O, tapos, mapunta lang sa gilid-gilid, ganyan. O, eh, nakakatakot. Kung minsan maraming mga driver din na magilid kung mag-drive. O, diba? O, ingatan nyo mga anak nyo! Good morning, Mr. Suabe! Good vibes lang, 6:48!

Sana all Mr. Suave. Announcement, kami po ay nangangailangan ng maskilima na tile setter o yung naglalagay ng tiles sa aming bagong building, yung aming Sterling Campus. Meron kaming around 12 classrooms na kailangan maihabol para sa August 3 na pasukan. Mga 12 classrooms po yon, yung iba ay opisina, yung iba ay laboratory. Kailangan namin matapos yon, tiles lang naman na. Tapos na ang kisame, tapos na ang wall, napinturahan na rin. Tiles na lang ang kulang. Yung mga naghahanap ng trabaho dyan, nangangailangan po kami ng tagalagay ng tiles. Yung marunong sa dry pack na sistema ha, na pamamaraan. Ha. Dyan po mag-apply sa may Top Sterling Campus. Pwede kayo mag-apply, start na agad. And then kung makikita namin na kayang-kaya nyo talaga, edi tuloy ang trabaho. Okay-dokay? Kaya punta na po kayo dyan sa may Top Sterling Campus para sa mga naghahanap ng trabaho ng mga karpintero. Meron pa kami mga ibang mga trabaho dyan. Kailangan po namin ng iba pang mga trabahador. Marami kaming kailangan ngayon. My God, dami namin ihahabol para sa aming pagbubukas sa Agosto at Res. Okay. So, in case lang po na naghahanap kayo ng trabaho, apply na. At start na kaagad-agad. Mga tiles po nilalagay na ano, mga ano naman, anong tawag doon? Ceramic. Ceramic na mailalagay namin. So, kayang-kaya nyo ilagay yan. Okay-daki, apply na at start na agad-agad. Magandang umaga sa lahat po ng mga karpintero namin dyan. Nag-uumpisa po sila ng usually ano, mga 7 o'clock para daw medyo malamig-lamig. Okay? At yung iba, tapos na yung aming CR, tapos na rin yung paglalagay ng kisame. Tiles na lang. Tapos mga ano na, mga daan. Yung mga pathway sa may palibot sa bandang labas. And then pwede na po yan. Gagamitin na mga grade 11 simula Agosto at Res. Dito po sa aming bagong campus. Bagong campus, bagong classroom, ang Top Sterling Campus. Aki-daki! Anim na minuto, ano daw? Anim na minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kayo pa rin nakikinig sa Tops Radio. Good morning! Kasama niyo pa rin si DJ No Name! Ang DJ na pinutakte ng pambabas nung nakaraang linggo.

0: Nakadalo ba kayo? Naka-attend ba kayo? Nakatulong ba kayo sa ating Brigada Eskwela? Itong nakaraang mga araw, Linggo pala, ay merong Brigada Eskwela sa mga paaralan. Good morning, good vibes. Sana'y nakapunta din kayo para makita nyo rin yung paaralan ng inyong mga anak. Huwag na magpahuli. Tumulong kayo magwalis. Hey, tumulong kayo maglinis sa classroom, maglagay ng kung ano-ano meron dyan, maglinis ng electric fan, ganyan, magpunas ng upuan. Yung pinuntahan namin dyan sa Rizal Region, tama ba? Rizal Region National High School. Noong ano yun eh, noong June 2. Noong June 2 pumunta kami dyan sa Rizal Region National High School. Sa paaralan ni Mano Kiben. Yan. Ang ginawa namin ay nagdamo, nagtanggal ng nagbunot ng damo. And then nagtanggal ng mga nagbawas ng mga sanga ng anong tawag diyan? Sanga ng ano yan? Sanga ng mahogani, yan, at saka sanga ng malunggay. Masaya yun. Tapos nagdala ako ng tatlong maliliit na timba ng pintura. Dinagdagan ko na rin ng pinasabayan ko na rin ng paintbrush. Yan. Ano pa ba pwedeng gawin kapag mayroong mga brigada eskwela? Edi magdala ng merienda doon sa mga magtatrabaho para kahit papaano, hindi na problema ng paaralan yung mag-provide ng snacks. Pero pina-snacks nila kami, hindi ko alam kung sino nagdala eh. Basta may snacks kami nung pumunta kami sa brigada eskwela dyan sa may Rizal Region National High School. Ang pinamerienda sa amin ay sabay sa beat, wag na magpahuli. Juice. Radio sama-sama all day, truly. Tapos may kasamang tinapay. Yun. Thank you sa mga taga Rizal Region National High School. Bago daw yung kanilang principal si Sir. Good morning po sa inyo. Nagulat siya at kasama ko dun sa mga pumunta. Kasama namin yung aming mga tropa sa Charlie Company sa Philippine Army Reserve. Yan, pumunta kami dyan. Mga ano lang laman, hanggang alas 10 lang yata kami. Music na fresh. Simula alas 7 hanggang alas 10. Okay na yun. At least masabi natin na kahit papaano ay nakipag-cooperate tayo sa mga ginaganap nung nakaraang linggo, ang Brigada Eskwela. Reklamo ng ibang mga teachers, ano daw, sila daw yung nagpopondo sa mga materyales sa kanila mga classroom. Oh, hingi kayo sa ano? Hingi kayo sa gobyerno? Daming pera ng gobyerno kaya. Real talk yan. basta kaya nyo, di ibigay nyo. Kung hindi nyo na kaya yung mga bagay-bagay na wala sa classroom nyo, tapos hindi nyo kayang abunuhan, di hayaan nyo na muna. Pagdating ng panahon, di baka sakaling magkakaroon. Seven o' eight ang ating oras. Magandang umaga sa lahat po ng aming mga estudyante. Inuulit ko, August 3 pa po ang ating pasukan. Tapos ang ating ma-end ng klase ay sa Abril. Nag-adjust po ng konti yung ating schedule. Okay? Pero sa susunod na school year 2027-2028, ang ating pasukan ay ma-move ng konti. Magiging July na siya. And then hanggang Marso na siya. Yan. Kaya konting adjustment lang. Hindi pa tayo mag-June to March ha. July to March muna tayo sa susunod na 2027-2028. Pero ngayong susunod na school year, nabawasan lang ng isang buwan at ija-jumpack natin sa 9 months. So yung 10 months lagi, gawin nating 9 months. Pero ang graduation natin baka mag-fall pa rin siya sa Mayo. Aki-daki? Sama-sama all day, truly. Good umaga, Mr. M.
1: Yes, good morning, no name.
0: Ay, marunong ka pang humawak na microphone? Marunong ka pang humawak na microphone?
1: Siyempre.
0: Dalawang linggo din tayo hindi nag-duty.
1: Oo, dire-direte, no?
0: Graduation week at saka rest day. Yan, rest week.
1: Ba't nalipat pala, no name?
0: Yeah, alin?
1: Yung, bakit ma-targetong, bakit ma-adjust?
0: Yung schedule natin?
1: Oo.
0: Eh maalala mo nung nakaraang mga school days eh ang ating temperature ay umabot ng 46.
1: Kaya i-adjust natin.
0: Adjust natin ng konti kasi maski gaano na yata kagandang aircon mo.
1: Mm-mm.
0: Kung yung classroom eh nakababad sa araw tuwing hapon.
1: Oh, no, hindi talaga ko
0: eh, medyo umiinit. Kaya samantalahin natin na medyo dili kaya ay adjust lang natin ng konti. July para matapos na tayo na April.
1: Next school year pa yun, no name?
0: Itong next school year.
1: Oh, next school year pa.
0: Yan. Pero imbes na August pa rin tayo. Pero imbes na matapos ng April. Hindi, Mayo. Imbes na matapos ng Mayo, tatapusin natin ng April.
1: April.
0: Yan. Pero sa susunod pang school year, sa 2027-2028, ano na siya? Magiging July na siya.
1: In July. Ngayon, August pa rin, no?
0: Ngayon, August pa rin.
1: Okay.
0: Para medyo mabawasan ang problema natin sa init kapag buwan ng Mayo.
1: Di ba rainy days yun, yung July?
0: Oh, rainy days yun.
1: Okay.
0: Ganun lang talaga yun. Ilipat mo o hindi, may disadvantages at saka may advantages din lagi. At yung paglipat natin ng kunyari July, hindi mo rin mapapasaya lahat. Ganun talaga. You cannot please everybody. Ganun talaga. At madalas na mga hindi mo napi-please ay yung mga matatalino. Mga feeling matatalino. Mga marami nang naabot sa buhay at marami nang napatunayan sa buhay. Mga very successful na sa buhay, ganyan.
1: Hayaan mo na sila.
0: Hayaan mo na sila. Kanta nga tayo.
1: Ha?
0: Kanta tayo.
1: Anong kanta? Unang kanta ngayong linggo.
0: Unang kanta. Kanta tayo, gusto mo?
1: Kanta? Depende sa kanta noon eh.
0: Alam mo yung kanta na yan?
1: Balasinosi yun. Balasinosi ba?
0: Nosi Balasi.
1: Balasinosi.
0: Nosi Balasi. Daming basher nung nakaraang linggo. Mayabang daw tayo. Kayo nga, nagyayabang din maski wala kayo narating sa buhay eh.
1: Kaya mo na sila, no name.
0: It's a tie.
1: Basta yung, tayo eh, ginagawa na natin yung
0: yung nambabas ka, akala mo may narating ka sa buhay, ganyan. Sige, kanta tayo na si Balasi. Game?
1: Okay.
0: Sige, kanta tayo na si Balasi. Pakita ko lyrics sa'yo, ah. Pakita ko. Dito ko
1: relix.
0: Na dito na lang ako sa, ano, sa YouTube.
1: YouTube?
0: Sa YouTube na lang gusto mo.
1: Search ko na natin sa aking cellphone yung relix.
0: Hindi, dapat dito kasi ito, ibu-bluetooth ko nga. Ano ka ba? Ibu-bluetooth ko nga.
1: Okay. Tinan
0: mo, ibu-bluetooth ko. Yan. Yan. Pero alam mo ko na anong natutunan ko nung nakaraang nakaraang linggo. Natutunan ko yung magiging mas sensitive sa mga sinasabi. Okay na yun. Pero isa sa mga natutunan ko talaga.
1: Yung pinaka
0: natutunan ko talaga. Hindi lahat ng taong nasa paligid mo ay taong kakampi mo tuwing ikaw ay nasa ibaba.
1: Tama.
0: Hindi lahat ng tao na nakakahalubilo mo ay may tuturing mong kaibigan.
1: Meron at meron pa rin yan, no, name.
0: Meron palang tao na akala mo kaibigan mo kapag nasa taas ka. Mm-mm. Yan. Pero, marami din palang tao na maski hindi mo ramdam na sila ay kaibigan mo, kapag ikaw ay nasa lowest point of your life. Lowest.
1: Lowest. Grabe naman yung lowest.
0: Grabe naman yung lowest na yan.
1: Yung pinaka-kwan ba? Problem.
0: Basta sabihin na lang natin, kapag mayroon kang pinagdaanan pa lang, yun na lang. Huwag naman lowest.
1: Huwag naman lowest. Yung napaka-kwan naman yan.
0: Hindi naman ako na... Okay, ano na lang siguro, sabihin natin, kapag mayroon kang pinagdaanan, bakit parang mas naramdaman mo pa yung taong hindi mo naman talaga laging kasama? Ganyan. Mm. Mas naramdaman mo pa yung concern ng mga taong hindi mo pa nakaka-chat. Ganyan. So, ibig sabihin, mga silent supporters, silent ng mga kaibigan na hindi naman nakikipag-kwentuhan sa'yo, hindi naman nakikipag-chat sa'yo, pero pagdating ng mga bagay-bagay na kailangan kang suportahan, andyan sila para suportahan ka. Meron palang ganun, ano?
1: Meron.
0: Yun ang natutunan ko talaga.
1: Sabi nga nila, kung sino pa yung hindi mo kakilala, sila pa yung pwedeng makatulong sa'yo.
0: Kaya sabi ko, next time ayoko na masyado magiging mabait. Huwag na, tigilan na natin na magiging mabait.
1: Siguro kan, selective
0: minsan,
1: lang.
0: Minsan kailangan ka lang nila eh. Kung kailan ka merong pakinabang sa kanila, ganyan. Doon sila didikit sa iyo. Pero pag medyo nalagay ka sa alanganin, dilikay you're dealing with something na medyo hindi, paano ko ba sabihin?
1: Nag-iingat ba?
0: Hindi ko kasi pwedeng sabihin na lowest point of your life. Grabe naman yung lowest point of your life. Wala nga gasto dun eh.
1: Ay, apaw.
0: Kung na-diagnose ako na mayroong cancer sa utak, ganyan. Yung na-diagnose ako na mayroon ng cancer sa colon, ganyan. Kung na-diagnose ako ng kahit anong malalang sakit. Yun siguro yung
1: lowest
0: point of your life. Mga ganyan. Hindi kaya ayan. Pero, hindi naman yung lowest point of your life. Basta pag may pinagdaanan. Ngayon ko natutunan na hindi lahat ng kaibigan mo ay nandyan para sa iyo. Okidoki? Okidoki. Nakikita mo ba yung lyrics?
1: Medyo malabo pero kaya naman.
0: Bulag ka talaga. Sino ba sila?

0: Isa nga nambas sa akin eh, patay gutom din katulad ko.
1: Aray po.
0: Pero malakas mambas. Yung tipo ang dami na niya narating sa buhay. Ayan ulit!

0: 11:21 ang ating oras, mga classmates.
1: Yes.
0: Magandang umaga sa lahat po na nakikinig ngayon.
1: Oy, good morning po.
0: Good morning po sa inyo. Good morning kay Kuya Emil Abalos.
1: Oy.
0: Yan. Sabi niya, muntik ko awayin yung mga nang-screenshot sa post niyo. Buti na lang nakapagtimpi ako. Ahayaan mo na, Kuya Emil.
1: Mas lalo ka lang dudumugin ng negative comments.
0: Hayaan mo na, Kuya Emil. Ano din yan? hindi lahat ay maski, alam mo yung mga taong hindi naman, wala namang kinalaman, hindi naman nila alam kung anong ginagawa ng TAPS, nakisaw-saw na rin.
1: Oo.
0: Yung mga taong hindi naman alam, hindi naman kilala.
1: Pampabus ng mga page nila,
0: no? Pampabus ng mga page nila, ganyan. Feeling ko tuloy
1: ikalalago ng page nila yon.
0: Feeling ko tuloy ang sikat-sikat na talaga ng TAPS. Dahil bakit ka mo?
1: Bakit na ni?
0: Grabe namang pumatol yan. sensitive ba? Masakit ba katotohanan? Nako, good morning sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Ilagan City. Ganda umaga sa mga nakikinig sa Rojas Isabela. Maganda umaga sa mga nakikinig sa Santiago City. At yes, maganda umaga sa aming mga magulang na nagre-rest pa rin ngayon. Wala pa rin pasok ngayon, classmate. Ano po?
1: Yes.
0: Pero enrollment ay ongoing na po. At ang enrollment ay hanggang June 15 lamang.
1: Uh-oh.
0: Hanggang June 15 lamang. After June 15, meron na pong malamang wala na yung reservation nyo. Kasi yung inyong reservation ay valid lamang po hanggang June 15. After June 15, kung halimbawa mag-enroll kayo at hahabol kayo, meron na po yung late registration fee.
1: Aki-taki,
0: malaki yung late registration fee. Kaya kung mag-enroll din lang naman talaga kayo, edi mag-enroll ng before June 15. Or yes, on or before June 15.
1: Tama.
0: Aki-daki. Libre pa rin po ang aming senior high school.
1: Uh-huh.
0: At libre pa rin po ang aming pa-tuition. Ano daw? Libre ang tuition fee ng aming mga atleta.
1: Yes.
0: Tama ba?
1: Tama.
0: Mga atleta.
1: Basta gold.
0: Basta gold. Yan.
1: Mm. O kaya, tatanggap pa tayo ng kano name?
0: Ng
1: Cavra A.
0: Cavra A player. Sige,
1: oo.
0: Depende kung saan yan galing.
1: Oo.
0: Sige, pa-enroll na sa TAPS Alicia Campus.
1: Okay.
0: Yung aming free tuition fee sa mga atleta ay sa TAPS Alicia lang po yan.
1: Okay.
0: Hindi pa po kakayanin ng ibang mga campuses.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ang rason kung bakit ta Alicia lang, Alicia pa lang ang nakakakaya. Pero sa ibang mga campuses, hindi pa afford ng aming mga campuses na magbigay ng libreng tuition fee para
1: tuition
0: sa mga
1: fee.
0: Atleta. Yun lang ang explanation doon. It's not na gusto namin yung mga estudyante sa Alicia, hindi yun. Depende sa kakayanan ng bawat campus.
1: Ino-audit yan.
0: Yan. Parang ano din yan, parang discount din yan. Kung minsan ang Santiago hindi nagbibigay ng discount, paano ka magbibigay ng discount? Wala na nga slot, di ba? Parang law of demand and supply lang yan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, pag sa Alicia, pag kaya niya magbigay ng discount, edi magbigay ng discount para ma-full, magamit lahat ng mga slot.
1: Tama.
0: Agi-daki.
1: Okay.
0: Ano gagawin mo ngayon? Ayusin mo na yung CCTV, oy. Baka akala mo matagal pa yung Agosto, ha? Nagkakamali ka.
1: Oo, namin kunyan, no name.
0: Oo, baka akala mo, anong tawag dyan? Matagal pa naman ng Agosto, mga ganun-ganun ka, ha? Mamaya, andyan na pala yung Agosto at rest.
1: Okay.
0: Pag tayo nag-start ng klase na hindi mo natapos yung CCTV, hindi mo na pa-online, paktay ka sa... Agi-daki?
1: Okay.
0: Di ba, Len, naka-energize ka naman na ngayon, di ba? Naka-energize ka na ngayon, di ba?
1: Oo naman.
0: Hige, maraming salamat. Paalam
1: okay.
0: ka na, papaalam na rin ako.
1: Paalam ka na? Papaalam na yung pinakasay na sa
0: pinakasay. Bakit? Ayaw mo magpaalam?
1: Ha?
0: Ayaw mo pa magpaalam?
1: Baka may akun ka pa. News ka pa.
0: Ayaw ko na mag-news.
1: Okay.
0: Puro pasneyal laman ng balita ngayon.
1: Mapapaalam nang yung pinachina sa pinakalodin sa balat ng radyo. Wala na ba yung lingkod? Mr. Rem.
0: Ako naman ang pagkakaabalahan ko ngayon. Naku, sa construction site pa rin po ang inyong DJ Nonin.
1: Okay.
0: Maraming salamat po sa inyo. Ito ang inyong kaibigan sa Radyo DJ
1: Tutut
0: Nonin.
2: This is your 24/7 FM Tabs Radio.

0: One thing I really appreciate in Tufts, the air-conditioned classrooms. Aircon units are open from 8 in the morning until you get out in the afternoon. These are also well-maintained. Try Tufts. Enroll for next school year. I'm John Jr., a grade 4 sped learner.
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ah. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ah, eh, yun lang! Busit na to!